0: que ma popo.
1: Yes, Charlie.
2: Wanji sebo?
1: Vale, kuwele.
2: Nawe kuuliriza mkwano.
1: Ngete kule ya sini wanekatika Alexander.
2: Yes, sebo.
1: Ulira talent.
2: Ndibulu unji mkwano, cheba lechi sibo. Anti chido sezi, chinechi sibo, sicha igundi. Sita.
1: Eka mbakarizo kache misana.
2: Na yenga wasibye.
1: Na mzasi sibye sikulindo.
2: Nchima.
1: Zabili msajia mkulu. Karuanga mpasana na ambo ni mpasana.
2: Na yazi za mkwana. Hello.
3: Hello.
2: Wanji.
3: Monika Aruhu.
2: Ego Monika.
3: Ewe kugonda iza kiamu sana.
2: Na nyenki kugonda iza Monika.
3: Wewala nyonki mazireira.
2: Eyo kimazireira. Ruhanga asimwe.
3: Ego. Nyakigonda za omu sama kuga wamuli inda. Nyakira nyakigonda za yebale wawasande. Na yebale kiakiruwe.
2: Nkale maidia Gwame mwene mrubatamu motoka umseja ni wa mugamba Ogo mulere, ogo, onu rugayo kegamba Boku poli saizi mtaito taito Motoka bakuhere zabantu ni bakulera Boku poli portable size Bakwekonye zageyo chance bakondakta mbada mkizoba ito this time round ebintu yo mutabikora mtu no muhimbisa omuntu akuja musiga ebola
1: okay muna kuereza
2: naibale kulireza ni watelirenka
1: mkwata na mpala kavito chiyama
2: yaba hile mkwata mpala chiyama ni wange
1: kanyi mdaba yao
2: abantu bakiri achio kurora mkwata mpala tukole tuti Mpeleze yawe, chairman.
1: Zero seven seven.
2: Zero seven seven.
1: 95.
2: 26. 386. 387. Wanji? 387. Okay, mkwata mpura kilira, chairman,
1: AOC1. Ekya msani kinungi.
2: Webale mno maidia.
1: Rapate kilira. Tavura kilira.
2: Okay.
1: Nabata kala kilira vuhu.
2: Boje nyo abantu ba kilira banda mkizo. Wagame bebale gonza talent.
1: Bwena wakuri izbe.
2: Okay, ye. Kale. Abantu ba kilira mungonza. Muno batikande mubiona mwenye kizemba gondezo la nchendongi. Kange mkake nkuja kwa ningaluka lo maiso na heri.